0: ahinti trefie labari fa koma ye watafom ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea asheshe mbo bufere OEM fako isabo fanie asheshe nyingabo yefere MSEC bere suma watafom wara yere kunkun kerebo ikoka ye koruyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busofa nyini labari ni nabufatu ye kunkun kere labari ni ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyinga mno damaka bukuruka buni mbemi ujuma bikoka mokure ya ububi adena buni bekuro sanga ujuma asamba dongo atisu nikoka ani bekuro ujuma bu nzikoka bubasukuru komputa fako nyini asheshenda atisu na bebukuro nye ujuma ni nabuwe njambasukuru lori bebu haya nabufayo bujuma na orobe ya kuro nye mabu na ayu afa mabu njenguya yebude gobulori nwa na ashika kuro nye ujuma ni na usukuma ayu afa mabu njikoka bude asheshene bubakuro dabri waradire yobri buwiti chashi fama nye ujuma abri ni oroba kuro we ambe mwono be fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako nye asheshe nde dumano ambere bwa mkuru wi na usukuma wi jiko kabu la tente buno menembi yiko kabu ni beretana na buyo nyini juma nkere na usukuma ulo jabu bwano na akuruma labari jiko kabu jojo na yi nwa nyevu fakiri jama bukuru ambere mu ni juma kere kupapati biko ka nyini asheshe ni anshika ankuru yu medi ankere kendodo kadashi beo berebo amude fafti OEM de juma brinu bo iwodapango na sara sara nishesu bi iwekono ni ile mwakweche fako jina ile ble nyoche OEM de asheshani isu yu konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabili niko ka yewo savanu ikonvi wu yedo age adena yekuru inijmani yerebo yiko ka ye jumabili mbula nyunkuru yela mokuru ya bu yekuru jumachashi na yefama nje kuruka ya kila bari mbuchashi ya ludo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kurufri ya itangarafu nyamansu abarangwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe ngwe ngwe wala abarangwana ni nyo abarana ni mwakwe buru ni nyo abara mwakwe ni kun
1: Togo barani biyeso fe ina sara sara nzano hako jina na sara sara njenu afa kwinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukuruka buka ya Togo jama ni yela fia wono Togo ashen kerepo patiso bo yefere EDST4 nini kwereshi yine yiri buka adena sonsoni fofore koronya fako Togo ba jama la fiesu nilikebo ikoyo Togo ba jama kuruwa fako jini nunu ni kuruwo idi ngono Togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuru de nwanye fafite Togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anno nori nabukuru niyam fako fiba toresu ni yefofokonu tukwaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kuruwo fienu usiyo kumviedo na yeshesheso na yede menembo bunati na buyo nyinigmani wafokwa bo ye kurushi bufafte tanlebe buwle fako nyini jumambo bunati na buwe inso na ye kurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo bukuruka yone ahinu anenti mie gomnanti ni ide hasa tarafom nde noanye yo
2: Togo bara, Togo bieso. Mungwiti so, ide etiji fako fiba deka. Asheshe mbe na itungoni, uwe yela fienu, ni imine mbe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mungwiti so mkwa kwa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyinisangani, menem baba ya awurunu na abukea. Adina abukuroshi yeno. ni ngumuti so no bina bufa maya nyini shi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyini ti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti la barbe ifte asesembe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke Moya bela ni biye so, ashishe mbena itungoni, fako ya lafienu, suma jama kukukereshika, ngofi mbena butpiali wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pianyi ba, ngofi fako mbetam mbanja ngofinu, ni ayiri mba mbena ima mbetakan kam vitamin A ni, ye nini ngofi sangani, ibayo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, yenga nini sara nunu, echa abranyone nunu, koju chia abranyone jen, wo lome de awerenu, fe yi sara nunu, chia abranyone zo, Koju saranjen ile nou chen Nini ngofi pia wamni Bubanati wo maritim Dea wale nou Plato Region central Kara Ni yesava nou fen Menyen ben mbobre Be nabubanati wo ya uru nou Nabubise ya Fako nini ngofi pia wansu Ni nini ayinimba mma wamni Asishen bena itungoni fako ya lafye nou Suma jama kuko kresika Yayu anye na ye debu Sanga bena bubanati wo ye uru nou ni Na busawa krebe ubise ya Yayu anye ne bobu nou wo na wale su Ye busume eshika Nini bubusa wankerebe bubabise ya ni Iti busa wabe iyi meye ngufa krima ame ebosu Neye tungu ni fako nini ngofi pia wambina Ibaba fama yemba wo ya waremnu Wara wo ya hamemnu Ahila barinti labarbe ifite Asheshe bena itungu ni fako ya lafienu Ni imenembe buburabusa fabuke wo nyingu ni tuwanu
3: Yimbe toko ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendira den o andi ke cuudi bawdi di kan wallata taato bongo ngata to bongo ngatiima nawno hasinabbe dum won tuba ko wiata pali diini ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jindo be gultina wor e raw yilo e gure men limade andi ta wuro funo foto to wana fa ciendere den bawdi di nidde futtino he mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jile ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wado to fa ciendere jonka tino de moddina jabembe del gure men faabe ko kadan ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum o minister daro bangal jam bandu yim to godo ka e giraabe mo hukuno hala
4: munda ba yaga raga ajum e toranam dum be ayda mo wuni na ini bambe be gil mabin dunuri iri in keren in wundi de to go buga ba te gal banat min na wole munda ban sa e toranira na dum be ayda be mo di to go na ren kan megbi bisugo ni na balla megu jiri no nanan ye watara nani bi ba mawo bayna wule dumi bayda man bi sa salin ngat baba da yimbe men kasuna be be rara ba wule sa na barala ba mbake be to wada ku kura na yenda ba jibu hari dini le bal baade na ba sa kida wule kere na rum sa to ko kido ka awrunde bindindiran to mbole ba ke balin tin kakki ba yi be no jodi bom na kasuna ba mel sa ngamali to mbo geti to ko na ren kan meg bi bu sunu ban la meg dum nan bi ba tora ba na kasuna meg ti be sa hum yo be sa na ti bi no le geti
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wodin maga annasar hando girbonan men girboyan kicin di duwa koy kal juin girbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano agbor yan tunandi kan windi bore windeira koy gbore fahamandi lokacho karairgo diago kayan gaban kanne kaydi muane hemadize nan ga so bora doro aglala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokacho non man to akkonde Wodin maga boraydin inim ki kubay kubay ya hanno kanganan mil fahamandi hankanti hemari zodo tirey ziga yim borku nogi tirey zo borga ga yamu bori kanganan hankani kat gida ar killay borku gudu wonar killa irmu kokari irko mil halasi
6: dara ban manan ba ko yi

0: Togo yap jun jerem ba ko tie yen nyogum bu furko tortem ko ton kon yen yu bawo yelo ministre mba nyuat la fie po yo no don mba bobon ko bom bortem jun jerem ba ko tie yen nyogu kala furko tortem ko ton kon yen yu bawo yelo te togo ne mon ko lenang panyel mal ga pin len dangan lobe ye nyapul mon mal ga dangan lobe bratra ngal len pin len dangan lobe ya sigeneng ne bu wat ngay nang ko tortum ko banata anjan nand ko be ban bambu tetem juun jer ko jan nand li yapo bo bo bortum ko dabr ko la ko dabr tie ko te ngam ko won la bo nganni kalma bi te ngwanyo mak bo bortum juun jer te bo walla ni yo ko fur ko gal te gal ma ni bambu wat ngay nang nyam bo ngann ko sera ko kulugu labbe ne tie ministre mbanyuante la fiapo yo no don mbala bale
1: togo sama bilin botugo donglu bono no modale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badeng onne dama ngal go jonne botugo donglu bono yoyo geyo ne bihi u sama dene zizi bogo jo utugo holen dene datiti ne vette ge sobolu ne baliye goyo fala tomir ne go rom dindima nabli da kejela dale pagal hon ne bechel da ge siya tikiwa nabli reri le pedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukonera dambo ne tomir ne le tebuze turo jamie sobor ginum bulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do
2: pinyima pijana unuya pesana kanji debiyo ni pesim ku don ku jole nyanguru beyole pada parabia pada yolme kala da we bolutu da torole chalme da tang budum no dale tugu ge uyo dumin de zero jong na sama gwe pide donu da la fedu mayoyo tini tini sutu ya pani ne drama se pani ga min vuna de ku nel nan san nyungu ye besin ga de demle parabia chichi ne besin ne bazbo ne bensa na ku yo pala kan bozu bu kan di bin zo yo ne se fe ku do min dende ko ha bin zi vitamin a ne se bol jamie torole pase albendazole ne bu kura la bolutu da pararo hala hosdena paga do mana la butugo agita de ne mam da pizim ya kuzin bizo gudon nguro bes ku telefowa ni ko jole nyango ngube azuru be yalo ko domne erewu ya torole egubi ya bade vei bizim ko don nyalu be biya yo ne be na ayale alim gbeng ne buta bi lesile ko don guku en ge yalo gele bi ni ko jole nyango ngube azuru be yalo ku ku gba hala hosdena ye halo ho ho ne do joni di oja mego ku don binde gbai ko kon ejando e banga se galo lo yo ko biya duwolo da harada to gotana de Nendeze balzaz balak bede sama nyo yabo domende yo ne payara nyo ba heu bie na koyo bizim ne kujole nyangu rubeyole tatundu zbalak sama yo te genera to kebando ne te yak sama nyo tom to ne togo ge wi domende zire jong ne sama gwe pede donu dara fe duma yo tini di nisu truya bazusu no rodo
1: togo sama bilin botugo donglu bono no modale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badeng onne dama ngal go jonne botugo donglu bono yoyo geyo ne bihi u sama dene zizi bogo jo utugo holen dene datiti ne vette ge sobolu ne baliye goyo fala tomir ne go rom dindima nabli da kejela dale pagal hon ne bechel da ge siya tikiwa nabli reri le pedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tomir ne le tebuze turo jamie sobor ginum bulize pulu kon botu ko donyo tomdune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do togo zama sobolu wene baliye potugo ya ganda yure on potugo dong minis wey jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo dong yige on bi hi u zama zi paga jo u dugo holin den da ti ti ne bette ge sobolu wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hong kagalo la raga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa na lwate da lole tikiwa mbaga ulo ne bechel mi zobola tumu kagalo la ramba chamie tumdune minis wi jon ne tolo da la fi do meyo yoni ni suruya padam no no posu suru do
3: senarwa na minar salafiya na kasar Togo game da tucan dussa da aka bi lunguna ƙauyuka aka yi da al'umma za a zo bincike a kansa ranar 25 da watan Mayu zuwa 26 a babbirnin kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da tucan dussa da ke haddasa al'umma na birni da kewaye baki daya shi ko mu doki 27 da watan Mayu da muke ciki da kuma 5 da watan Juin da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jahar Dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajenku domin su yi muku tambayoyi kaku di tsoro ku fadi illolin da yayi yaran ko kuma biya bukatun da aka gani da wadannan diya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa a nan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan tuca na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajenku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya wassalamu alaikum
0: san batal da jarada tatu kudoman klinna ban buhu ne tasro nyimbo ne ze baya vitamin a na ko yande ne ze ba tibi ya virus albenda solio do ne ze bala binde kam fina tayo yole tuguda ministro e jon tonu da gubika na sama chiri chiri tonu da wetti yoyo na angba bune baya assurance yo ayoyo tasana ba destiny pai he yuradin sisi paga aya na be tino ago jo kereddetugo holam ndindata nibe fengi nabanase ratondole talabo chamin pede jombo pagala bonabalda kana ago zeberaga kinhiwa nal mbanse wolensen ke kinhiwa nal luruke luma holuda nabalambole ago zeberaga kinhiwa nan lope wolensena mesugum venaga kinkabanse ke lemno atakbama sogorei kaya metapango holunda toyu mainule palese eya nabe Pokong chore resta, nopo posuru tombe nae. Pelien ratu, kutomong, kosu-kosuk ban buhu, putasena jamin hau, na lebenda sol, koe hau yo. Yo yo le, ini sruye jonatonu da kpito yo. Yo ya sama kpik-pik sisi. Rumu ea fengi ya mba chami. Juwele sinawe, ne kesinawe, ke tom josu diri, di josu tom do chami. Tutili sisi, ndoni ziri heyu weyo, teka leona wei. Pagodo, meso na balabante me, lena tuguda batto, donesi duhuzu, ayo, ware ayo. Tadenga, resana, unyozi, chame, chewe rato, nirebia, ne, ramo mole, ruena tonu da bita, kubam, tamdo ne, tonu da bita, ne, sama chirichroa o de minis, suzundo.
4: Temporo de chore, bayo al pie, chorno nyang. Ye nyoko bina amba kon ye bon fwe te berpo ye vitamin a ye mba yambe kile benpo didab ke ngmalaga o bina tura ngan le pin le ngamu minister mba goli lafye ye ngande po o mwanti ku bu nyan nyibu ban wakku onku ananin kagale la bal la ninti le jion ngan lobe nyong kile ya po bambu kile nandi nyan pa nyila ngmalaga da pin le ngamu gisa o da pin le ngan lobe bidan bukin lome yanti nan le buwali kile dan pende le buwali banyila ngmalaga da pin le ngan lele kisa nyapol ngan ngmalaga da ngamu ubina tura ngan le pin le ngan lop bidan bu togda region maritime plateau central kara yin savane ne kibitiya te kinyi bubu wa inge nan kubuwali buwali kisa anka gam buyu ala pien togda po yin vitamin a yin albadazol lanite nyokbina mba kwa yin bonfwe te berepo kiminisi namba de goli la afya po omwanji kinyabla kitabu cholong bonchien damamba bu kwa inge arenang kebiye tebe lamba namba mo lamfrege tore lanintie ibiro pien chokle nang betiye reki yitie lamba namba mba kule leba atie yimye mba msigini kikangbar le lamba na siya lebuol kinda gye gye gye nda beye po ye inte le lamba na temfile man kita ange torego kon le pien chokle nang ketebren la lafya tidigbana nang la bale netie ministre mba gole lafya ye ngantipo.
5: Togo Vignon, Benemiaro, Avade, Atiketi, Fedo, aussi le Togoa. Dono Peke, pour la Messavenia, au bol, le Togo préfet Perenti Towa. Ole Atike Mudo Magele Madikini. Atike Mudo Sia. Femari et Mietole et Kogé, le Togoa Katan. Ah non, Dope Efi, Dope Bantoa, Pava Klemi, le Khoom Khoom la Peone, et Yeno Khemi Voa. Quato Roma Vi, Anami, et Yafinia Khomu Dolia, Waglenami. Dope Velia, Wava Yomi, Niava Khomu Dol. Mi Katan, Niakolasi, Awavare, Atike Tife Donti, Atike Mudo Me Mamla, et Nana Nate Fetuya, Ogwea Mude, Atike Tife Donbo. Et assisi à tout, donne un pays qui prend la main, c'est un peu niao, préférer un petit tombo, les tombo.
6: Togo Zamo, Sobro a winti, Bado Fadin, Trona, Tundoda. Pere na botokodom sule awuren bidi timbem togo zamo de alafia chowrena na mbamu baranga bandote muzna bozole sbatara soborwa tin fala togo ngada ko dudiro duna ede wako una olodo wore ngombo falazu ndokuro du de olodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjeli ke takarwa telegas gokon bakawole na batara bele soborwa fala abige bleb dera bam bangale rable na badala dede e boze do moe kozo fa wikina ke galena tugu awurum biditum bem zamo de ala fiacha urena na wumbamu barna bandote nuzuna bajo

0: ahinti trefie labari pakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabe ofamie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busufa nyini labari ni na bufatu yekunkun kere labari ni ina tikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyingamnu damaka bukuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni bekuru sanga yujuma asamba dongo atisu nikoka anyi bekuru yujuma bu nzikoka bubasukuru komputa fako nyini asheshenda atisu na bebukuru yujumani na buwe njambasukuru lori bebu haya na bufayo bujumam na orobe ya kuru yujini mabu na ayuwa famabu njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru yujumani na usukuma ayuwa mabu njikoka bude asheshene bubakuru dabili waradire yubri buwiti chashi fama yujini jumabiri ni oroba kuru yuwe ambe mwonube fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako yujini asheshende dumano ambe mwankuru yuwe na usukuma ayuwe njikoka bula atente bunom menembi yukoka buni beretana na buyo yujini jumankere na usukuma ulo jabwe banu na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuru amberemu ni juma kere kupapati bikoka njini ashesheni anshika ankuru yumedi ankere kindodo kadashi beobarebu amude fafti OEM de juma wabirinu bu iwodapangu na sara sara njinesu bi iwekunu ni ile mochweche fakojina ile ble nyoche OEM de ashesheni isuyo kumvi ni inyakati yerebu yela yetengu juma wabirini koka yewo savanu ikumvi u yedo age adena yekuru inijmani yebu ikoka yejma brim bula nyunkuru yela mokuru ya bu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kurufuri ya intangrafu nyamansu abranguwana braso ni nyo aburunu ni mwekwe mwe mwe wala abranguwana ni nyo abrana ni mwekwe buru ni nyo abra mwekwe ni kun
1: Togo barani biye so fe ina sara sara nzano fakojina na sara sara njenu afa kinyo ni afa abranyoni njenu mie gomnanti ni de asatarafom bukuruka buka ya Togo jama ni yela fie wono Togo ashen kerepo patiso bo yefere EDST4 nini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako Togo ba jama la fieso nilikebo ikoyo Togo ba jama kuruwa fako jini nunu ni kuruwo idi ngono Togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuru de nwanye fafite Togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuru niyam fako fiba toresu ni yefofoko nu tupaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kuruwo fieno usiyo kumvie do na yeshesheso na yede menembo bunati na buyo nyini jmani wafokwa bo ye kurushi bufafti tanlebe buwule fako nyini jumambo bunati na buwi insu na ye kurufa nwanye chashi kurufa mabu adena jman kuroyo kebo bukuruka yoni ahinu anenti mie gomnanti ni ide asatrafom nde nwanye o
2: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideetiji fako fiba deka. Ashechembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, ichen abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurunu na abukea. Adina abukuroshi yeno. ni ngumuti so no bina bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikitin be mfameya ye nyini tikitini kuruba buka yana ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyiniti togo bara togo bieso sanga be nyini menembaba na bubaka yani ama ye kre yani na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labari be ifte asesembe tungoni fako ye lafie tananu ni imenembina butungoni buke Moya bala ni vie so ashishe mbena itungoni fako yela fienu suma jama kunkukreshika ngo fimbena bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni kakusi pieni ba ngo fi fako mtam ngwanjango finu ni ayiri mbambena ima mbutakan kam vitamin A ni ye nyini ngo fi sangani ibayo wo sanga nyonwo sanga chichirisu yenga nyini sara nunu echa abranyone nunu kwaju chia abranyone je wo lome de awere nu fe isara nunu chia abranyone zo Kodju Saranjen, il est nouchen. Nyingo fi piawamni, Bubanati wo maritime de awere nu plateau, région centrale, kara, ni yesava nufen. Menyen bembobre, benabubanati wo ya urumnu, nabubuseya, fako nyingo fi piawansu, ni nyini ayinimba mawamni. Asishen bene tungoni fako yela fienu, suma jamakuku kresika, yeyua nye, na ye debu, sanga bena bubanati wo ye awurumnu ni. Na, busawa krebe ubuseya, yeyua nye, ne bobunu wo na waresu. Ye busume eshika, Nini bubusa wankerebe bubabuse ya ni Iti busa wabe iyi meyongu fakrima Ame ebosu ne tunguni Fako nini ngo fikpia wambina Ibaba fama yemba Wo ya waremnu Wara wo ya hamemnu Ahila barinti labaribe ifite Asheshe bena itunguni fako ya lafienu Ni imenembe buburabusa fabuke Wo nini ngo nituwanu
3: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendela den on andi ke ciudu bawdi di kay walla ta to bongo ngata to bongo ngatima nawo no hasinabe dum won kuba ko yar pali di ama hikka minister togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gureme limade andi ta wuro funo fotu to wana fa ciendere den bawdi di ndi futtino heb mo wakati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jila ni be liman wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkar wado to fasi endire jonka tino de mudine jabembe del gure men faabe ko kaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum o ministere daro bangal jam bandu yimto ko do ka e girabe mu hukkuno hala
4: mun da baya gara ga ajum he doro nam bi mi be ida mu ni ni ben be be gilma bi ni dunuri iri in kairani eto go buga batte gal banati minna wole mun daba sa e to ni rena bi ni be ida be ni to go na ren kan meg bi busu ni na bala meg jo irno nan ni wa to ran ni bi ba ma be na wole dumi be ida man be sa sa le ni na ba da yi be men kas kuna be be rara be wole sa na bara na ba ke to wa ko ko rena e na bi haare ti ni le bala ba de na ba sa ki da go ke rena rum sa to go ki do ga ru nde bin den ran tum bo le ba ke balin tin ka ki ba yi be na jo do go na kas kuna ba meg san wul ba ma le mbo geti togo na ren kan meg bi busu ne banna meg dum nan bi ba tora bana kasu na meg ti bi san humi bi sana ti bi nule geti
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga annasar hando girboran men girboran kin di duwa ko koy kal juin girbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yan tunandi kan windi bore windeira ko koy bore fu hamandi lokato karairgo diago ka yan ga ban kanne kaydi mo ane hemadize nan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi rimanti hina non se wal binde lokato non man to ak kon bor hundo wodin maga bore din irim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mil fu hamandi hakanta hemarizo doro a bandiga yigi ci se bor mal je kanir sayr windeira yiga hantum tirey ziga im bokku nog tirey zo tirey zo bor ga ga yamu bori kangana hankani kat gida akillai bor ko gudu wonar killa irmu kokari ir ko mil halashi
6: Tiban tin namba radio communautaire ya la voix de l'été ben wona ki oyem ya charlango de son dapa ya don na biye bu wo no bana no ba ka ngana ke no ba son te maria duria tu na ko mo bete wan ta ngo bu ngo mete duria be bu bu no ba mba son machine be ba mba ye informatique ya tu ke mo te ba mba tu bi tu ba mba ma ngo bete wan ngo bi ta ke lu we be no ngo be ta ka so ya tu ta e lo te mano bi ba ma ngo sin si mbula ngo bu kware mo pa no ta mo ba ma son hotel be ya tu ni ba mba son radio be ya tu ne biye bi no no na ngo no be ne so ya tu ke ya ngo e tu no freke so no bil le be no na ngo be mbe be to ke ngo ke freke so ya tu no ke me ba ki te le no be no le te ngo ke le so no be ke kere e tu no freke so no so ka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le ka la te da pa ya do no na sa na be ki ene ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be o ma wa le nya no ya wi en pi le dale ben tro le ni ben pe le ne lu ne ye lo ya kala me le be no so ka ben ke ayi o yem ya kal no ya tu no la bala ni men ben ne freke so no no ne da ki ne le te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya do ni no ye be di ne fa la ne le tu ke ta jo mo ki no sa mo no le da la be fa bala no ne ben ne freke so e tu no no o yem ya kal no te la sa ne le te da pa ya kal wa ngo bi yi o kal no te na sa le no ne te cham ba kam por de wa ko ke na ke SOS bu wa ya kara du ga ngo bi yi ko village dan fa no ya bol abana sa la ke ni ke ye o yem ya ton son bol tala la ble wo ngane a joni sa ngo ke te lige ble ye ye nga ba ngo a ki te ba na ti mo mo ke fre ke kala ye no i no me ya mo al fre ke yi bo ngo be ngor nga ke wo nga te ba na ti se ba pe we pe lo le mele pe ngone me ni fam fam i no be le si pe we ne mele pe na ne me ni pe ne mele pe ni ne me ba a yi ya no me bo ki a ya kala ye le ke ta jo o yem ya chal no ya tu ya som ya sambola le gwar nga ke wo nga le ni ne sa ngo ke fre ke ba ke kala ye mo e tu no fa ke bala ngo no me be le fre ke so e tu no ke ta jo o do ya pe ya sambo no die na fala no tu ke ta jo me ki no ya sambo la gora la school pia ti ke le lamban school pia
7: to gwa na chim no ke na dumbwa trete ke tenya fiba a simple à Saint-Paul ya sanke gomna pipi ko pe ngwa pa Saint-Paul ya ne bna chemba be ko bora be nga a Saint-Paul ya mo bon sanke blan yi to do atin ko ko pon to go do teti na du bo na du bo ngwa te me sanke na la pa bana ka ba die isa fala ko ma ganga ke atin ya na bana ka ti ko kan ja amon mo do na pon a wi mo ko ne lu pon yo to sa malu a wi lu pon blan ma kanya ntan pon ki yi ke kan na chem nda cha koma kon ba kan pra chem ba blambe nda nda du ko ko blam makati e chem pon ya ngi mai ki ngata mako ko ya sa ke blati mbambia ba ka ba do wi da ala sa ke blam makati na du ko ya ba nya mbambia ya ka ti an sa ke na makati ko ko bna che na mako kwan ba ka bna che bloko na che pon na mako fu ba e ba mon kon nya bulu na che ka ti pipi ko pe ba ko asa ya na ba na che ba ko ba na la ke asa ya
8: togo jabiyam fu be yuali yalo e yalo ba ka bi rebele ka to suole nyam bi yuali yana ka mamre nam bana e te yalo ba do bo tieni te be ku ku ba ba ma yim ba ka berbe bole be yim ba gu ber ka fe tong gun te bre yen bi yuali yalo yo rebele yo ba to suole bre yen te fur ko ko yen bana ma ble ko yen no mo fora yen som poru minister ba nyo la fi apo yen do an ba bo mde te wri ka bo te togo mun ku bre kala te fa la le te bre po le te bre ne ko po vitamin a al bena zon yen te blier bo bo mde ko bo chele de da ka mar ga pin le da na na ka dan jur da pin ta na tro le pin le bra nga mun ne ten ta ma ka gre en te bre yam ba dal mal te bi sam pa ne gre bra nga wa bre na ba bol ko nga ka bo bo to be le bol ko ba fer ga la le fa la te bre te gum ba nyo be yo al po yo re be le yo le ne po le te te gum ba mo bo chen me ne sam ba nyo la te po yo no dan man chen ne le mo an ti
9: togo yap jun jermba ko te yen nyogum bu furko tortem ko tan kon yen yo bawo yelo minister mba nyuwa te la fi apo yo no don mba bobon ko bam bortem jun jermba ko te yen nyogu ko la furko tortem ko tan kon yen yo bawo yelo te togo ne mun no kul nan panyel mal ga pin len dan an lobo je nyapul mon mal ga dan an lobo bra tra nga len pin len ban an lobo ya sig nan ne bu wat ngai nan ke chortum ke banata anjan nan ke be ban bambu tetem juun jer ke jan nan le ya po bo bo bortum ke dabr ke la ke dabr tie ke te ngam ke won le bo ngan ni kalama bi te ngwa ngi mbak bo bortum juun jer te bo wala ni yo ke fur ke gal te gal man ni mbab wat ngai ning nyam bo ngan ke sera ke kulu lab ne te ministre mbanyu ant la fia po yo no don mbala bale
10: togo sama bele ni botu go dong lugo no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya ba dinga ne da manga go jon no botu go dong lugo no yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo to go hole de ne da titi ne vette ge so bo lu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom didima na bele da ke jela dale ba gal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli reri le pedei u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga dei u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le trebu ze turo jamie sobor gine mbulize pulu kono botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu suru do
11: pinyima pijana kuno ya sana kanzi debi yo ni pizim ku donu ku jole nyanguru be yo le pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalme da tengudum no da le tugu ge yo do min desiro jonga sama gwe pide donu da la fe do mayo yo tini ni sutu ya pa ni ne drama se kwa ne gamin vura de ku nel nan san nyungu ye besine ga de dem le parabia chichi na besine ne mbazi bon pensa na ku yo wala kambuzi bu kanzi binzi yo sepeku domeng dende kwa habinzi vitamin A na sebole jamie torole pasi albendazole ne pukura la bulutu da bararo hala hosidina kwa gado mana la butugu agitatine mamda bizim ya kuzingbiza kudong nguro bezi kutole kuhua ni kujole nyangu ngu bezi rubele yo kudomeng ne erewu ya torole egubi ya padevei bizim kudong nyalulu bebi ya yo nebe na ayale alimbeng ne putabi ile sile kudongu kuwenige ya lugele bie ni kujole nyangu ngu bezi rubele yo kukubwa hala hosidina kie halo hoho ne duchoni diyo jamego yo kudombi ndi rikbayi ukwani ejandu ebanga sega lulu yo kubia wolo da harata to gotana de nendeze balzas balak beta sama nyu yabo domende yo bayara nyu ba heu bi na ko bizim ne ko dole nyango ku be yolle ta tonto ze balak sama yo te kenu da to kebando ne te yak sama nyu tom to ne to go ge yo domende ze jong ne sama ko pe da donu da la fe du mayo yo tini di ni struya azusu no rodo
10: togo sama bele ni botugo dong lugo no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya ba dinga ne da manga go jonne botugo dong lugo no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo tugo hole de ne da titi ne vette ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli reri le pedei u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga dei u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le trebu ze turo jamie sobor gine mbule ze pulu kono botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do
12: togo zama sobolu ne bali ye botu ko ya gande yure on botu ko don minis we jon ne tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne ta man gan kalu ko ne botu ko don ye ge on bi hi u sama zi ba ga jo u du ko holen de ne da di ti ye botu ko yo bala ba aguzi vena ke ko ne le nu lurungu yen zin me su gum vena ke ko lurungu ba ga lo hon ke ga lo la ra ga jo u ba ran ga da na pa kale e ya ne patle pa hongule so bole zama bo ezze ko mu yo trole ba ga je lo ta ge si ya ti wa na loata da lo le tikiwa mba ga o lo be chel mi zo bola tumu ke ga lo la ramba jamie tom dune minis we jon ne tolo da la fi do me yo ni ni suria ba dam no no po suru do
13: sanarwa na minir salafiya na kasar togo game da cucan dussa da aka bi lunguna kauyuka aka yi da al'umma za a zo bicike akan sa Ranar 25 da watan Mayu zuwa 26 a babban birnin kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya. Shi kuma doki 27 da watan Mayu da muke ciki da kuma 5 da watan Juye da za a shiga. Shi kuma za a yi bincike a nan cikin jihar Dabango baki daya. Za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajenku domin su yi muku tambayoyi. Kakuri tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biya bukatun da aka gani da wadannan iya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan iya da digon magani da aka ba wannan iya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa a nan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajenku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya Wassalamu alaikum.
9: Tsan batal da jarada ta tuku domin clean ban buhu ne. Da sarro nyin boni ze baya bu vitamin A. Na ko yande ne ze ba ha ebi ya virus albenda soliya. Doni ze ba la binde kamin fina daya. Yole. Tuguda ministro yon tonu da gubuta na sama chirchir tonu da wetti yoyo. Na angba buna ba yasa assurance yo ayoyo da sana ba da sene pai he yura dun sisi faga aya na be tino faga jo kerede tugu kolam indindata ni be fengi na bana se raton dole talab chamin pede jombo faga labo na bulda kana ago se vera ga kin hiwa na al banse ngolen sen ga kin hiwa na al luruga luma holo da na balam bole ago se vena ga kiwa na no lope ngolen sen na mesugum vena ga kin ka banse ke lam no atakbama sogorei kaya metapangu holmda falese e anabe pokon chore resda no bosuru tombe nae plen rato domun kozogozokban buho putasna damin hau na lebenda sol koy hau yo yoyole ministro e jonatonu da pito yo ya ya sama pit sisi tomo e a fengia mba chami diwele sinawe ne tsinawe to tom josu dere ndi josu tom do chami to telisisi doni ziri heyu we take lona wai pagodu meso na balabanta me le na tuguda batto doni si duhuzu ayo ware ayo tadanga tsena nyozi chami e chewe rato irebia ne tama mole we na tonuda bitta kbang tam do ne tonuda bitta ne sama chirchiro wa de ministro suzundo
14: Furgatore, bi yol pe tokno nyang ye nyok bana amba ko ye bon fe te berpo ye vitamin a ye mba ya mba kele ben po di dab ka malag o bana tura ngan le pin le ngamu ministre mba goli la fe ye ngan de po o monti ko bu nyan ni bu ban wa ko ko na nin ka gal la bal la nin ti le jon an lo ben nyang kle ya po bambu kele nan di nyang banyala malag da pin le ngamu ge sa o da pin le ngan lo Madame Bouchil Lome Yentin Le Boali, Le Dampen de Le Boual, Banyala Malaga da Pinle, Nan Lele, Gisa, Napoleon Malaga, Dangamu, Ubinatrangan Le Pinle, Nan Lop, Madame Boutorda, Région Maritime, Plateau Central, Caraïen, Savanini. Kvitia, Kinibou, Aing et Nung, Boali, Boali, Kisanka Gam, Buyola, Pientorapo, Yen Vitamin A. Yon, alba da zol, lanin ti, nyok binamba kwa yon bon fwe te berepo. Komini se nba de gole la fya po, o mwanti ki yabre ki tebe cholong bon chien, damamba bo kwa yi ngare nan, gibye tebe lamba namba mwa, lan frege tore lanin ti, ibero pien chole nan. Beti re ki yi ti lamba namba mba kule, leba te yim yin ba msigin ni. Ki kang bare lambo na si ala bol kinda gege nda be po ye intele lambo na tem film an kitang turgo kon le pien chole nan ke te bren la lafia te de bananan la bale ne te ministre ba gole lafia ye ngante po
15: onde medio
16: togo vi untu togo vi nyom benem ya ho avade atiketi pe do uti le togo a dono pe ke kon la mesen ve nya o gbo le togo pe pe pe din ti towa wole atike mudo magele madikini atike mudo sia Fema remye tole e koge le togo akatan. Ano, dope efe, dope bantoa. Kwa ba chlemi le kho omu la pe ome. Eye no chlemi voa. Kwa to roma vi anami. Eye a finya homu do olia. Wakule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komudwa o. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tipe donwiti. Atike mudon be mamla, enana nyate fetwea, ugbea ambe, atike tipe donbo. Da si si ato do donna pe ike kwa la mesen fe nga o, plepe kwere nti togbo, le togbo.
17: Togo zamo, soboro awe ti bado fabi nitro na tundoda. Pere na botoko don suli a wurin bidi timbem to goza mode ala fia chawre na na mbamu baranga bandote nozna bozole sbatara soborwa tin fala to gurna da bo ndiru duna de wakouna wolodo wore bongo falazo ndokuru du de wolodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam wenjeli ke takarwa telegas bokon bakawole na batara bele soborwa fala abige lebdera ba bangale rable na badala dede ibozi dumoe bozo fa wikina kigalina tugu awurin bidi timbem zamo de ala fecha urena na bamu barna bambute kuzana